0: monyet lutung oa surili si Amang.
1: Duh.
0: Reset dina tatangkalan. Boh anu pro ka Sugriwa, boh apro ka Sobali. Kitu kaayaanna. Ningali kana lawang guha parantos kalaluar Sugriwa lan Sobali.
1: Duh, iya.

Kaget gue neran. Yah, kean ningali kang samian. Dan neran samia pa ada ngalagan.